gbogbo olugbo mi jake jajo ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kokanle logun osu elekarun odun 2026 pastor degunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gbagi titun ni ilu ibadan eyin omo olohun ni bo le wa o e dide nle a to ti bo si ojo mi gbogbo eyin te wa sonia church wake up e dide nle ipade forije ti na loni enikan ni a ba se se ni wema lana ni won se se ni gbogbo sonia church and te ba gbagbe olohun lo won te tabili onje sile ni waju e ati loju awon ota re e dide mami e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo ipekun ewa ipekun ogo pelu gbogbo nti mo ti e ri ati gbogbo nti sele kakakiri aye yi mi mo le fogo e fe lomi ori won mo gbe engineer e pe baba iwole ka jo gbo won pe soke ka jo dupe lowo ipa nla to so gbogbo ile aye ro okan soso ajana ku ti mi gbo kijikiji olorun to pe lokan ri kese oba mi oba re ewo mami ekunle daddy edobale e ja jo ma yin engineer eje baba yo gbo soke ko mo ko lala.

so any baba mo dupe pe bi oni pa mi mo mo dupe pe bi oni pa awon omo mi gbo lohun ti mo gbo niyan nigba ti se ranse ife bere nto n gbo lori afefe yi olohun nikan ni mo se alatileye ni ti o le nikan ni bo le tin gbo mi sa ni bo le tin gbo mi ma e ki pe pe jesu ma se aye ope yo mo dupe pe okun mo dupe bi to ba aye mi de mo dupe bi ti aye mi nlo ogo ni fun jesu jesu oluwa wa gbogbo eya eyan fe nibo le wa te tin gbo mi e wa dide nle oni ni 21 e jajo ki hallelujah nla mefa asisi ogo marun si ko je 11 emi oluwa so fun mi pe gbogbo awon to baba wa ke e ni mo ibi mo baba yi emi oluwa so pe o wo mu olorun ni bi orun e bayi ki hallelujah igba ti o ba fi di ago mejila o wo ya fodan gege bi owo lohun o ni o lara gan emi o mo bi to wo tun ti mo so yan lorun ni kaparada ye de bosha mo di agbara olohun si o nitori iku ati ajinde jesu mo mo lonje yi oluwa lohun fe mu o lo si ipele tokan onje le nta o ni ki so fun o pe ile to ti ra ni odun bi meta si merin seyin to ri ko o ni iko mi so fun pe igba ti o ba fi di september fi ti o ba ni dupe yo ti ko ile yen tan iye olonje se gbon ti won ni ki so fun yin e mo deja program yi bi ogo se nje ti olohun e wo awon baba yi mo ri baba kan ni ana olona boss o ma boss owo to ko dani oka emi oluwa ni pada lo be laaro yi ni waju eni to ni aye atorun iye to ko lowo yen wa ta fun o ohun olohun ni torun lo mo fe bless e oh gbogbo eyan omo olohun so ni ba wa ki hallelujah la mefa kin to bo sori facebook ati tiktok ati youtube ki gbogbo so na church o to se onje won ka won no to gbe dani e mo deja re gbogbo bi ti so na church wa gbogbo eyin te lo si church okunrin tin du pastor tin du

0: afefe yi e lo be laaro yi angeli pese angeli onje o ti duode yin o somebody shall sing hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo maru ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya e bi ese meji si waju aye gbagbo pe ibi ni mo pa mona mona ku nitori pe wo ki sejo gbogbo eni to ba gbo mi ebi oni pa omo laye in the name of Jesus bibeli re alabu ko ni fu eyin ti ebi npa ti o gbe si ngbe o le yu gbogbo eyin ti ebi npa tabi ti ebi mo pa mo re unje si oloni loruko Jesu wa bere si yo se wa gbogbo eyin te njade lo loni e ko ti mo so ile o wa ri po ri nkan mu bo awon ko ti e wa jade ko le adabi ti ki ba se pe ibi ti ejo ka ba joko si lonje ti mo wa ba to ba se pe ibi ti ejo ka joko si lonje ti mo wa ba ibi o ba duo si ibe ni ri o ka omo ibukun to le je tan laye ibe ni a ka omo e gba ibukun olohun ki aye yin ko wonu itura lo in the name of God the Father God the Son and God the Holy Ghost in Jesus name ninu we Psalm 23 verse 5 mo mi egbo bibeli ni oluwa tetabili onje sile ni waju mi loju awon ota mi gbogbo eyan to wa le te ngbo mi lawe kide baba jo tetabili onje sile ni waju mi loju awon ota mi faye mi lawon loju in Jesus name anonymous so die mo ni what is food food is any substance consumed to provide nutritional support for the body onje ni ta je eleyi to fun ara wa ni okun mo wa so nkankan Jesu lo mo so o ti mo fun je se koko ninu we Matthew chapter 6 verse 11 oni bayi ni ke mo gbadua ngba to nko wa ni adua oluwa awa de verse kan be oni fun wa lonje ojo wa loni fun wa lonje ojo wa loni asojo ojumo lo da ke yo mo bere onje lowo e oya gbogbo eyin te ba fe onje latowo Jesu e dide ibi la won ti kan o ti gbe raga ibi la lo mi o lo ti re oje wa toro onje onje ojo re ki mo se rice ati bread ni mo so yi owo to na aso re gbogbo nkan mere mere to da a categorize eso onje ni na wo ye pe baba fun mi lonje ojo mi loni mo je wa le nofo o dide re ki ku soko wa nkan je gbogbo eni tin gbo mi laaro ka ka kiri agbalaye mo mo si ami esa si ami loruko Jesu oya gba onje re mo wa ni e gbadua kan lana mo fe ke to gba oluwa mo fi onje mi si bi ti ara o ti ni mi o mo fo onje mi senu ota olohun mo je ngbo onje lowo ota mi je in the mighty name of Jesus mo wa so food is more than grain is more than malt is more than fruit and vegetable is more than protein food is more than gbogbo nkan te carbohydrate onje ju gbogbo awon nkan ye lo ka je ba ka je rice ni ado mo wa so nkan mi to je tumo si mo ni food is anything that makes you happy and satisfy your appetite onje tumo si to le munu edo to je wipe to ba ti se tan o le fun o ni ifokanbale ejo mama don't worry alone daddy ejo don't worry alone edide e lo si bi owo gan le wa dowo de bayi mo pa lase ki olorun ti mo fi gbogbo ojo aye mi se ko se nkan ti o munu edun fun eni wa munu mi dun baba onile ayo oro ayo mi ma je ko pa mi lekun olorun jo mama ati baba ti wo mi ohun ti o sele si won tinu won fi dun isele ti o de bo to kan ri o fi bale ah loruko Jesu mo ni ko de ba o in the name of Jesus Christ oh anything that can make you happy that can satisfy your appetite so food can also be money food can also be house can be visa can be clothes can be car etc food it can be good job o le je ise rere o le je good blessing ibukun latowo olohun so kini ma munu edun your selesi o laipe yi lagbara olohun o le je phone titun aro nje la categorize esi eleketa ti mo to wa be so ti mi oran ti so fun yin lana o ni pe food can be everlasting life it can be Jesus eni kan ki le wi yen o nje le je aye raye ijobo orun o nje le je Jesu olugbala fun re Any ready as how you with Matthew chapter 6. King Bibeli is only verse 33 to 35. Matthew chapter 6. And when Bibeli is only verse 33. When he need to repay. Oh, your long. Li eni ti o ti orun sokale wa o je olorun ta leni to sokale latorun jesu omo olorun jesu nikan ni to ku fun mi to ra mi pada jesu nikan lo sokale latorun wa bibeli wa so kun oni o si fi iye fun araye o je to so lati orun wa o fun wa ni iye iye tumo si everlasting life ewo 34 nigba na ni won wi fun pe oluwa ma fun wa ni onje yi titi lai jo o ba se pe iwo onje kan be to so latorun je a ma je iwo onje ititi lai ha ti je iwo yen ri laisha ateba ti ati semula mo je o wa so kan ni verse 35 jesus si wi fun won pe emi lo nje iye enikeni ti o ba to mi wa ebi ki yo pa eni ti o ba si gba mi gbo o ngbe ki yo gbe mo lai eno wo soke eni jesus je ri oje jesus je nje o ha asiri niye on lo fi je pe sesin lo le gba ola mo fe introduce so nje ye and that is Jesus Christ ha ki n to so fun mama kan tabi baba kan ki won to wa so die eje sayo fe le ikun bayi wi pe ni bo gan lati ronje who is the source of food the only source of food se fe mo is God olorun nikan lori so nje o ninu we Samuel 104 eje nkan verse 14 and 15 o si nkan ti olorun da laye ti olorun ki fun lo je bi kankan se kere to yin wo je fun be ko lo se ri kenkele ye ti mo fa olorun wa o je fun gbogbo nkan ti nbe ninu aye pata to ba je nkan ti won pe ni living things gbogbo won lo olorun mo wa o je fun e je wo ni Psalm 104:14 oni o mu kori ko dagba fun eran edun ati o to mo mu oju eniyan dan ati o nje ti o mo mu eniyan le ayale agbara olorun po olorun mo beru e oni fun wa ni onje God is the source of every food olorun ni orisun gbogbo onje ninu aye to ba wa wo olorun to ba fe lu agbara le olori o le pasi orisirisi nkan ko mo gbonje wa ba o mo je kani kan ko sakosi o mo deru eniyan olufe olorun nikan ni ko bo jesus nikan ni ko ma se because oje odi mimo ko lo onje iye ninu we match ninu we John chapter 6 verse 33 to 35 now to ba wa wu to ri pe oni lo nje o wa le lo risirisi nkan eni kan bi kini mo le mo da ko risi nkan bi merin to le lo alakoko o le lo eye olorun re ninu we First King chapter 17 e wo nkan to se fun Elijah ni verse 4 won ni yo si se iwo mu ninu omi odo na mo si ti pese fun awon eye iwo lati ma bo nibe mo pa lase fun eye kono mo bo gbogbo eye kigbe baba eye wo lo gbonje mi dani ni kata yadabash olorun pa lase ko mo wa mi bo gbogbo eye te nbo so da church laaro yi e so ri repo o ni olo mo bo yo mo bo ki wa se yen nikan o si lo o si se gege bi oro oluwa ti so o si ngbe eba odo kereti ti nbe ni waju jordani verse 6 awon eye iwo si mu akara pelu eran won mu wa fun lojo lowuro lojojumo ati akara ati eran li ale o si mu ninu odo na won gboje taro wa won gbe tale wa bo je ba yo ku onu ise gbo kilo to ku ise buse engineer gbogbo awon tin gbo mi laaro yi oluwa ni ki won pade mi lori Facebook YouTube ni laaro ati TikTok omi wa di mesan loni omi number 5 nikan latun kankan se si gege bi won Olorun gbogbo eyo mo Olorun a ngba nkan meta sinu omi ye a ngba ese bibeli to si oro Olorun a ngba adua to gbona girigiri eleketa a si ngba testimony sinu omi o pe mesan to mi ye ba ti pe 10 omi mewa ye nikan soso lai ni lomi mi mo omi yanu ye nikan la fi we agbara nbe nbe sa esa ewo to se dani eja tun wo to se nu aye awon eyan ki tun to so nkan mi oro kunu mi o
1: oruko mi ni Mr. Omolade lati Osogbo
0: Osogbo
1: beni 2024 ni mo join jo yi iberu lo mu mi join jo yi oyun akobi mi CS ni
0: e ba gbe lo to ba so tele dokita lara re ko jo ba mi se ami mo yi dan
1: gba to wa di 11/11/2024 e wa ni Israel.

0: ire mi tun bo omo yi o se ni nilo operation mo laye
1: e be gbo bi testimony se lo gbogbo eyin omo lo te wa ni Sunday church e gbe raso o ni agbare ni to laye atorun owo yo ko ju be se o lo loni ni gbogbo Sunday church e mura e sunje yin dani wa gbe ori won so even to be tale gbogbo eyin youth 13 to 30 gbogbo nka ara te ba fe da awon kan ti ri ni US o me le kata ita e se last month imi tun ko lojo Sunday lei so o wa lo pelu holy communion ni mi ti e ti wa mo ogbo ta dasi gbogbo eyin adult adulthood eyin na mura o because display ti you know mo waye a fe bere eyin na ni agbare ni to laye ato oh Sunday kan la fi mo mo ti Olorun gbe si o ninu oh bo ba fe display o le se drama Sunday ti nbo ni fun gbogbo awon 13 to 30 yo sele lodun awon agbalagba na nigba ti mo ti le re nikan e ti won se last month ni won ri na ri won ba fowo le Olorun yo gbe yin ga evangelist Michael loruko baba to ma ti temi 1 28 39 60 06 pastor ife ni o gbe number ye wa mo foko yin le ti wojo Sunday e WhatsApp e lati ori number ye. It's going to be combined service ni only communion

0: 28 39 60 06. Pastor Ife ni o gbe number yen wa ma foko yin le titi wojo Sunday e WhatsApp e latori number yen. It's going to be combined service ni only communion awon anuwe e pe eni tokan yin
1: oruko mi ni Mrs. Amani yi latete
0: o re ku te bo ninu ko gba seju kan no we e du e ka wole eyin wo le fun mi nbe won lo wo nbe le fun mi nbe o e lo ba mu e lo ba mu ti won le ri mo pase ibi to si si owo si ateyin te nwo mi owo e jade lojiju ase ti mu be mama ya ni soki e wo ti won
2: emi ni Olaide Olajide mo wa lati apomu
0: apomu nbi
2: be ni o jere pe in December mo ti mo abi ti pe ti pe wa December aburo mi ani mo wa bi ti a fe se kini ile lodo wa ko na fe wa ba ni ko wa bo se ajo ani a mo le tin lo tokan yen balebe mo ni egun mo ba de bi orun jiji o egun sikeleti mo wa gbegbe ti mo jo orun jiji
0: o ni bo le lo tokan yin fi bale te bi nsora omo be se ri tele
2: o ni mo ti change mo ni se mo jo orun ji pe lo lohun pe kin da bayo o wa so mi pe n ma tin lo kin je ko ngbo won wale o wa lati modege wa ni pe kin bo mu nkan bo ojo le afani oluko million mo wa mu eyo kan nu oluko million mo wa mu eyo kan to ku ma ro sinu kin ora mo atan koko mo fi sinu keun mo ade le ma ni aburo mi mo ti de o oni ko mo ni bo mu oluko million oni bo ni se mo ni damu o fi loyun ni leyin ele o wa dupe ni o sa ti loyun
0: o ti loyun
2: be ni o wa lo nfe ko ji okun lo nfe ko je o na ni gbon ti mu
0: se nbe lu mi bayi e gbo ki le le be ko je ki le le be won lo pin la won fe se gbo ki won bo pin e ngbe bo lodo mi mama I mo so tele o ya lo bo pin wa jagbe ma won meta ma make e

0: awon obi won mo wa pe ni gba aye Davidi ti omo re di ogun si ah ma ra ko sile pe mo ku mo lomu emi kan lo ko wonu e be gege emi kan lo ko wonu awon omo lo de one ti mu ku mu ati tanati gbo mi ti e dani na bo ba bo nkan pu be ni ka se bo ti se ko ba le ri bo ti ri agbadua yen badan o lagbara sa mo gbadua mo la di e ma dide ko se to wa nbe lana ti o mo pe nkan kan sele to la ma wa le sa ah daddy wa fe o kaju aye o be ni won fe kaju aye okunrin ti o ba fe ma jounje ebu okunrin ti o fe ma jounje ibanuje okunrin ti o fe ma jounje konje to fe kaju aye won e fa dua sere so fun yawo e ko mura e lo bi adua be ni a wa pade ni camp o la ma le sa o la ma o ma le la gba mo no ma so ko ma le mi fi sere ele se drama o su woli ni abi wo to woju e lo afo mo o wa ni kini kan lo da eduro ah ma je kan nkan buruko gboro do duro gagawa sankafri mi mo pase o ma dide
1: amen
0: e ka bibeli e ba mi tuka yes
2: nigba ti ile mo
0: nigba le mo
2: awon ju kan ti mo lu
0: won di malu
2: won fi ara won bu pe awon ki yo je
0: awon ebi no pa won ku
2: be ni awon ki yo
0: gbo awon to pe won ni je won ni mu to fi mu e wa ye gibaruda ya mo pa lase a o fe mi won di
1: amen
0: in the name of Jesus ngboya won plan e ba mu so kale loru ko to do da won ti pa but imo yen tuka imo ta di lori e imo yen tuka
1: amen
0: e ka verse 23 ye verse 23
2: Gomina Felix si pe meji
0: yes
2: ninu awon balogun orun sodo re o si wi pe e mu igba omo ogun sile
0: e won prepare omo ogun ogun orun ma prepare ogun for
1: amen
0: won ba oja guna
1: amen
0: wa se guna
1: amen
0: e lo ka 31 to da koko
2: nigba na ni awon omo ogun na gba paulu
0: yes
2: won si mu ni
0: oru ni gbalawa oru ni